Well, tan sa tawid ng tuti magmisinipiyat sa muin kabin tuktamig ota MBC Radio. Iko ha notro mayak niyan nugisigaw. Iko ni shagimaw. Iko ha wayak at takutsig yupi sa October the 2nd. Ming otro mayak. Tipo ko pchabahigan si miyaskak. Iko ha wayak. Iko tipo ko pchabahigan si miyaskak. Piyak usap tapahigan. Iko ha yak anotche ki osaw nagi wawi tap mao Gary Arkent. With a nahito ko mani ki piyacha mustago ha ki piyacha mustago no. Iko tiwi di si muso min koshin iti ki North Battleford area ka gi ohpe ki tisa. Iko ha magi ko niti yak saas katu ni wigo mi ko achi kutia yak yaya mihtsi ki tuida kichin achi ko minito ki wigi ki ohtatos ki ma kummi na piyagi ko ka pizza na wihi kutti ma wida ki piyacha mustago na mina. Iki piyahat sa mustago na iki ato sa atak masanahigan na iya ka masanahigan na at spana at ito ka iya kusita o mihchit no masanahigan na kawa pahtina na mana hardcover iwa ha iya pizza ko hai siya kwa iki kikisih tau tan si si dihiga at ikin titaw ka chocha nishtagan nagu si si dihiga at ako masanahigan after 4 or 5 years ago niko hai kikisih tau at iku map si sota nisaga mam skotamak piyahat sa mustago ake. Yeah, you got to come in at some point, so you got to be at some point now, the weather, time, so you see.